0: damuwa duk shekara ga al'umma.
1: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman a zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan Kirfi, to dole mu yi manya-manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa ya kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindima dam ko kuma zurungurba geldam da kuma burgadam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin hakikancin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba-riba din namu. So haka dole ne mu san ya za mu a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wannan ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa yana sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi floor an yi titi an yi wai to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa ya ba zai dauka ba so da ka me zai faru ruwa zai fasa mu akan sa fita dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
2: Yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwa su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalar take ne a matsayin ku na kwararru?
1: Idan suka sako ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki su aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman sai ka duwan dole ya yi wa kai riba din dole ya fansa mu da ka an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
2: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre idan wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya
1: ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue.
3: Muhallinka, rayuwarka.
4: Dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. Lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin yan jingle-jingle din nan a gidan rediyo da talabijin muna faɗakar da jama'a. Kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin Alƙaleri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini akan hanyar ruwa a yi ƙoƙari ko a fasa shi.

0: kuma a sama wa ruwa hanya domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya to sannan kuma mukan ziyarci waɗannan kananan komai ko garin ruwa mu ga ya musu cewa gafa abin da ake tsammani zai faru ku shirya masa to ya kai ga mun yi wannan sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi har UNICEF mun hada gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti so that the ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu su kuma yaran yaya karatunsu yake kaga ya an gurgunta kenan saboda ba ma ma encouraging din a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin sai dai kantin nan sai mu kai su canci an making provision wato an samun musu taburmai an samun musu katihu butoci randuna abin girki da kayan girki to da wannan ya faru kuma mukan ga yawa shugabannin waɗannan kananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko takwana to kaga waɗannan su ne matakan da ake dauka na gaba shine da zaran ruwan ya sauka aka samu wannan to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza gidaje kaza ne inda mutuwa a faɗa in babu mutuwa a faɗa to mu kuma nan headquarter sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa don idan aka samu irin wannan hali na farko ina da aje mutum na biyu me zai ci na uku magani to aka samu waɗannan kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari to an cimma nasarar wannan daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri
1: muhallinka rayuwarka masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa
2: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa zaka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan ginin abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa
3: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa mun samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
2: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfanunnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam kuma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din. To a ɓangaren al'umma su su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauke mana ba.
4: Muhallinka rayuwarka.
1: A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
5: Muhallinka rayuwarka.
1: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, abana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wadda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli ɗin. Amma yanzu ruwa in ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata ɗin nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana akan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati a nan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya ƙoƙarinta ta shigo domin tallafawa al'ummar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayenmu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara, saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar. inda rahoton hukumar ta Nami ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Yayi mana karin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa yazo Allah ya kawo shi yayyawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da za'a iya kare shi. Ta yaya da iya kare shi? Kun misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke yin gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tattada mana ƙasa. Saboda yawancin kan rafukan ƙasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda ruwa wanda zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba-riba din ba za su iya daukar ruwan ba, saboda ruwa ya riga da ya yi yawa a kanta kuma ruwan yana zuwa da ƙarfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da ƙarfi kuma wanda abubuwan layukan ruwan da ƙananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa ba zan manta ba, ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman a zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari, da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi, to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindi madam ko kuma zurungur bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya, kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba-riba din namu. Saboda dole ne mu san yaya za mu yi a daddasa itatuwa su taimaka, saboda ruwa abu ne da ba za mu iya hana ba, za mu iya hana zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake yi amma ba mu san mu ce duk ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane, shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci ƙasa ruwa na sauka ƙasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi flow, an yi titi, an yi wai, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu. Me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba, saboda me zai faru? Ruwa zai fasa ma kansa fita, dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawwa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya tuwa kwarewa musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara lokacin da hukumomin ƙasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwansu ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalar take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka saho da ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa, to kaga an samu ninkin ba ninke. So aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu, saboda ruwan ya fi karfin ne mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana. Dai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman, sai ka ruwan dole ya yawa kai riba din, dole ya fantsamu da ka an ci maka ruwa ya an samu flooding. Ka fahimci kan bayani da? To ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre, me za wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya. Abin da ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin Farzan Bola Ahmed Tinubu ya faɗa, dole mu samu manya-manyan madatsu guda hudu akan riba Benue.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. Lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka mukan bada sanarwa kaman irin ɗan jingle-jingle ɗin nan a gidan radio da television muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi sun ce mana kaman misalin Alƙaliri a Kirfi a Bauchi a Toro za a samu ambaliyar ruwa to mukan sanar da su da wuri ku shirya an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama saboda haka ku shirya masa sosai kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba duk hanyar da aka yi gini akan hanyar ruwa a yi kokari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya to sannan kuma mukan ziyarci waɗannan kananan komai ko garin ruwa mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammanin zai faru ku shirya masa to ya kai ga mun yi wannan sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi har UNICEF mun hada gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti so that the ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu su kuma yaran yaya karatunsu yake kaga ya an gurgunta kenan saboda haka ba ma encouraging din a ɗauki su waɗanda ruwa suke nema mafaka a kai su wannan wurin sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision wato an saman musu taburmai an saman musu katihu butoci randuna abin girki da kayan girki to da wannan ya faru kuma mukan gaya wa shugabannin wayannan kananan hukumomin cewa ku shirya ku ma ku bada naku gudumar ku ajiye shi ko ta kwana to kaga wayannan su ne matakan da ake dauka na gaba shine da zaran ruwan ya sauka aka samu wannan to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza gidaje kaza ne inda mutuwa a faɗa in babu mutuwa a faɗa to mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa don idan aka samu irin wannan hali na farko ina da ajiye mutum na biyu me zai ci na uku magani to wanka samu waɗannan kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari to an cimma nasarar wannan daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
0: Muhallinka rayuwarka. Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa
6: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje. Zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine kai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine. Ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda na yi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa.
7: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa mun samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
6: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce. A tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje, nan wajaje ne da za a gina kamfaninnika, nan hanyar ruwa ne, nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tale-tale don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana ba da wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya ɗin. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, abana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi. Ina ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli ɗin. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata ɗin nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana kan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar, inda rahoton hukumar ta Namibia ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar, amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi ya yi yawa, yake gudu, yana gudu a kan doron ƙasa, to dole a ɗauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shi ne yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ɗeban ma'adanai, ya ɗago ya tattada mana ƙasa. Saboda haka yawancin kan rafukan ƙasa ya cicike su, saboda haka ya rage yawan inda wanda zai iya ɗauka, saboda haka rafin da muke da shi riba-riba ɗin ba za su iya ɗaukar ruwan ba, saboda haka ruwa ya riga da ya yi yawa a kanta, kuma ruwan yana zuwa da ƙarfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da ƙarfi, kuma wanda abubuwan layukan ruwan da ƙana zuwa suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka gaya sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: Hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsala da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shi ne mai madatsan ruwa. Manya-manya
4: duk shekara ga al'umma.
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shi ne mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta.

0: Wanda yake da mu musamman ma a birane.
1: Yawwa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya, to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara. Lokacin da hukumomin ƙasar Kamaru suka sako ruwan madatsaro su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalar take ne a matsayin ku na kwararru?
0: Kidan suka sako ruwan Labdo, mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa. Kaga an samu ninkin baninki, so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu, saboda ruwan ya fi ƙarfin ne, mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne, so kuma sako dam, mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu waɗannan mabujan al'umman, so aka ruwan dole ya yi yawa kai riba ne, dole ya fantsa mu, da ka ji an ci maka ruwa ya an samu flooding. Ka fahimci kan bayani na, to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
1: Ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre, idan wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
0: Ai mafitan kenan guda daya. Abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin Bola Ahmed Tinubu ya faɗa, dole mu samu manyan madatsu guda hudu a kan River Benue.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma, gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka ɗaura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi, wato Sema, ya yi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
4: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a, kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin Alƙaliri, a Kirfi, a Bauchi, a Toro, za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce za a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammanin zai faru, ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin, to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo, me da me ya kamata mu yi? Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu, inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma, tunanin shi ne da UNICEF suka ce, to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an saman musu taburmai, an saman musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku ba da naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shi ne da zaran ruwan ya sauka, in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa, wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su yi su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da ajiye mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To aka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri,

0: muhallin ka, rayuwar ka.
1: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
2: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe. To irin wannan su suke iya haduwa, sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan, sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje, sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin, musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje, zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya, wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili, sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne, sai kaga sun zaga sun sayar wa mutane, sun yi gine-gine kai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din, shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine. Ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda na yi magana, in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne, ka zo kai gini, kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa.
3: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
2: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan, na wato tsarin birane kenan, kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne, misali da za a gina gidaje nan, wajaje ne da za a gina kamfaninnuka nan, hanyar ruwa ne nan, hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan, duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tale-tale don hanyar ruwa, to a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su, wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana ba da wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya ɗin. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati, saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin, kar a ba sani ba sabo, su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
0: Muhallinka, rayuwarka.
1: A halin da ake ciki, al'ummomi da dama, musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan, na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya, inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
4: Muhallinka, rayuwarka.
1: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Baucin Najeriya, da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: madalla da hakan ka zo karshen labaran na wannan lokaci amma tun da fari kun ji yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna kan batun kawo karshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kun ji yadda shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai shiga fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa a madadin Tunde Hassan da ya sada ni da ku sunana Hauwa Lurgungusu da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kwana lafiya bissalam Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa halar
0: Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger hannun jami'an tsaro. Ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo karshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai uku shiga fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Gwamnatin Najeriya ta kori jami'an wato ta dakatar da jami'an tsaron civil defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsare su da aka yi kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Baya ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma dakatar da commander rundunar civil defense na jihar Subiri Anivie tare da mai gurbin shi da wani. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kuma committee na musamman wanda zai yi aiki tattara bayani da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an civil defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su cikin sanarwar da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Bola Tinubu ya bayar Gwamnatin Najeriya ta kuma baiwa wannan committee makonni biyu don ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin a dauki matakin da ya dace kan wannan al'amari da ya faru. Tuni kungiyoyi da wasu ɗaiɗaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar waɗannan matasa masu haƙar ma'adanai a Niger. Kungiyar Startup mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'umman Najeriya da ma duniya baki daya a cewar Sarrafa ya ga matasan da suka mutu hannun jami'an tsaro an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har su guda biyu yayin da wasu suka ji raunuka adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon har-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100 majiyoyi da dama ne da suka tabbatar kamfanin dallancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya ɗaya daga cikin majiyoyin da ta nemi a saka ya sunanta ta shaidawa AFP cewa harin ranar 10 ga wannan watan na Satumba da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 cikin su har da manyan jami'ai guda biyu
2: RFI
0: Labarin nazar muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni da ke cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albele Miranda ya shaidawa kamfanin dillancin labarin AFP a Geneva cewa duk da suna son a riga ba da labari mai dadi kan ci gaban da ake samu amma yayi wuri a fara cewa an samu nasarar dakile cutar a ranar Laraba ne kuma lafiya ta duniya WHO ta ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola wanda ake fama da ita a Jamhuriyar Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar lamarin da ya sanya aka fara tunanin ana samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola tsakanin hukumomi na duniya kota a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yanke wa tsohon ministan shari'a na kasar Constant Mutamba hukuncin shekaru 10 a gidan yari tare da aiki mai tsanani a jiya Juma'a kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20 waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila biyo bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda Mutamba ya kauracewa sabon hukuncin ya ƙara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata
2: RFI
0: To kada dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amerika Donald Trump ya dauki matakin hana wasu wakilan kafafen yada labarai har guda uku shiga cikin fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa. Kafafen yada labaran da suka hada da CNN da MSNBC da Politico sun yi allawari da matakin da suka ce ya sabawa dokokin kundin tsarin mulkin Amerika tare da shan alwashin ci gaba da yada labarai kan gwamnatin Washington. Ana sa ran za su shigar da ƙara a gaban kotu domin ta ba su damar ci gaba da shiga fadar White House don gudanar da ayyukan su. Wannan mataki da shugaba Donald Trump ya dauka na a matsayin faɗaɗa rikicin sa na kafafen yaɗa labarai waɗanda ya jima yana suka da ciccikar su saboda zargin sa wato zargin su da rashin yi masa adalci. Bakin hayaki tare da harshen wuta ne suka turnike sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa dake birnin Riyadh na ƙasar Saudiya yau Asabar bayan da hukumomin ƙasar dake kokarin yaki da intawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhari ta sama. To sai dai a ce ruwan dan jaridar AFP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur dake dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur dake kusa da filin jirgin saman. Mahukuntan Syria sun ce wani hari da aka kai kan sansanin soji dake gabashin kasar yayi sanadin rayukan mutum 11 kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana'a rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutanen 11 da aka kashe a sansanin sojin dake lardin Deir ez-Zor. Ana samun tashin bama ba mai da dama a Syria a baya-bayan nan daidai lokacin da kasar ke kokarin maido da zaman lafiya tun bayan yakin basasar kasar na fiye da shekaru 10 zamanin mulkin Bashar al-Assad da aka kifar da gwamnatin sa a shekarar 2024. Yanzu za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afirka, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Dan Juma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. A yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli ɗin. Amma yanzu ruwa ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata ɗin nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar, inda rahoton hukumar ta Name ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi yayi yawa, yake gudu, yana gudu akan doran kasa, to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai, ya dago ya tata da mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba din ba za su iya dauka ruwan ba, saboda ruwa ya riga ne ya yi yawa a kanta, kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk lokacin da ruwa ya zo da karfi, kuma wanda abubuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa, manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari, da kuma wannan minista da yake kai a yanzu, sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue, idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi, idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi, to dole mu yi manya-manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi, da kuma mai dindima dam ko kuma zurungurba geldam da kuma burgadam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa, yana contribute, yana gudumawa, shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya, kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba din namu. Saboda dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka, saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake, amma ba mu san mu ce wannan ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane, shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa, ruwa yana sauka, kasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi floor, an yi titi, an yi wai, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa, kaga babu. Me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba, so zaka me zai faru? Ruwa zai fasa ma kansa fita, dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya tuwa kwariya, musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue, duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka saho da ruwan Labdo, mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa, kaga an samu ninkin ba ninke, so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu, saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne, so kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman, saboda ka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu, daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding, ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayinka na kwararre, ya za a wace shawara za ka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya, abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan Rivers Benue.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma, gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, ya yi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET. Wato hukumar nan take kula da yanayin hasashen yanayi sun ce mana kamar misalin alƙaleri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammanin zai faru, ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an samun musu taburmai, an samun musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku ba da naku gudunmawa ku ajiye shi ko takwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shine da zaran ruwan ya sauka, in aka samu wannan to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri da su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarter sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To aka samu waɗannan kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan, daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa da aka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyi ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa
8: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa mun samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
7: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfaninnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki kwakwaran mataki an rushe wannan ginin abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato rashin waɗannan dam-dam kuma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din to a bangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa su kuma a bangaren gwamnati saboda ba ka san da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki to a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a bangaren gwamnati kenan a bangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauke mura ba
6: muhallinka rayuwarka
0: a halin da ake ciki al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa
1: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: dalla da haka muka zo karshen labaran na wannan lokaci amma tun da fari kungiyar da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna kan batun kawo karshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kungiyar da shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa a madadin Tunde Hassan da ya sada ni da ku sunana Hawwa Lurgungusu da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kwana lafiya bissalam Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 19.
1: Hawa Halirubo.
0: Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger a hannun jami'an tsaro. Ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo karshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai uku shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta kori jami'an wato ta dakatar da jami'an tsaron civil defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsare su da aka yi kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Baya ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma dakatar da commander rundunar civil defense na jihar Subere Anivie tare da mai gurbin shi da wani. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kuma committee na musamman wanda zai yi aiki tattara bayani da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an civil defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su cikin sanarwar da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Bola Tinubu ya bayar Gwamnatin Najeriya ta kuma baiwa wannan committee makonni biyu don ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin a dauki matakin da ya dace kan wannan al'amari da ya faru. Tuni kungiyoyi da wasu ɗaiɗaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar waɗannan matasa masu haƙar ma'adanai a Niger. Kungiyar Startup mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'umman Najeriya da ma duniya baki daya a cewar Sarraf baya ga matasan da suka mutu a hannun jami'an tsaro an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har su guda biyu yayin da wasu suka ji raunuka adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon har-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100 majiyoyi da dama ne da suka tabbatar kamfanin dallancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya ɗaya daga cikin majiyoyin da ta nemi a saka ya sunanta ta shaidawa AFP cewa harin ranar 10 ga wannan watan na Satumba da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 cikin su har da manyan jami'ai guda biyu
2: RFI
0: Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni da ke cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albele Miranda ya shaida wa kamfanin dillancin labarin EFP a Geneva cewa duk da suna son a riga ba da labari mai dadi kan ci gaban da ake samu amma ya yi wuri a fara cewa an samu nasarar dakile cutar a ranar Laraba ne kuma lafiya ta duniya WHO ta ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola wanda ake fama da ita a Jamhuriyar Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin ƙasar lamarin da ya sanya aka fara tunanin ana samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola tsakanin hukumomi na duniya kotu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yankewa tsohon ministan shari'a na ƙasar Constant Mutamba hukuncin shekaru 10 a gidan yari tare da aiki mai tsanani a jiya Juma'a kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20 waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila biyo bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda Mutamba ya kauracewa sabon hukuncin ya ƙara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata
2: RFI
0: To kada dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amerika Donald Trump ya dauki matakin hana wasu wakilan kafafen yada labarai har guda uku shiga cikin fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa. Kafafen yada labaran da suka hada da CNN da MS Now da Politico sun yi allawari da matakin da suka ce ya sabawa dokokin kundin tsarin mulkin Amerika tare da shan alwashin ci gaba da yada labarai kan gwamnatin Washington. Ana sa ran za su shigar da ƙara a gaban kotu domin ta ba su damar ci gaba da shiga fadar White House don gudanar da ayyukan su. Wannan mataki da shugaba Donald Trump ya dauka na a matsayin faɗaɗa rikicin sa na kafafen yaɗa labarai waɗanda ya jima yana suka da caccakar su saboda zargin sa wato zargin su da rashin yi masa adalci. Bakin hayaki tare da harshen wuta ne suka turnike sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa dake birnin Riyadh na ƙasar Saudiya yau Asabar bayan da hukumomin ƙasar dake kokarin yaki da intawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhari ta sama. To sai dai a ce ruwan dan jaridar AFP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur dake dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur dake kusa da filin jirgin saman. Mahukuntan Syria sun ce wani hari da aka kai kan sansanin soji dake gabashin kasar yayi sanadin rayukan mutum 11 kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana'a rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutanen 11 da aka kashe a sansanin sojin da ke lardin Deir ez-Zor. Ana samun tashin bama ba mai da dama a Syria a baya-bayan nan daidai lokacin da kasar ke kokarin maido da zaman lafiya tun bayan yakin basasar kasar na fiye da shekaru 10 zamanin mulkin Bashar al-Assad da aka kifar da gwamnatin sa a shekarar 2024. Yanzu za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afirka, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli ɗin. Amma yanzu ruwa in ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata ɗin nan. Sannan wani abu guda kuma shi ne da zarar wannan matsala ta faru, akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4-5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana akan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da za mu yi wa gwamnati a nan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya ƙoƙarinta ta shigo domin tallafawa al'ummar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara, saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar, inda rahoton hukumar ta NIMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana karin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi ya yi yawa, yake gudu, yana gudu akan doron kasa, to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai, ya dago ya tattada mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda ruwa wanda zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba-riba din ba za su iya daukar ruwan ba, saboda ruwa ya riga da ya yi yawa a kanta, kuma ruwan yana zuwa da ƙarfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da ƙarfi, kuma wanda abubuwan layukan ruwan da ƙananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zama wa babbar abadamuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa, manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, former ministan ruwa na Buhari, da kuma wannan minista da yake kai a yanzu, sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue, idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kariba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi, idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi, to dole mu yi manya-manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mu yi kafin zaki zai taimakawa ya kasan Katagu, ya kasan yankin arewacin Bauchi, da kuma mai dindi madam ko kuma zurungun bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi. Na biyu

0: yana so ruwa na sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi floor an yi titi an yi wafi to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata das kuma kan lambatu lambatun kuma ruwan ya masa ya ba zai dauka ba so zaka me zai faru ruwa zai fasa ma kan sa fita to daga ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane
1: yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa Taraba Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwa su ta Labdo shin menene ina wannan matsalar take ne a matsayin ku na kwararru
0: kidan suka sako ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne so kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana dai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman sai aka ruwan dole ya yi wa kai riba din dole ya fansa mu daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
1: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre idan wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya
0: ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan riba Benue
2: hallinka rayuwarka
3: dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa a sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su Alhaji Muhammad Inuwa Bello tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa
4: kafin ruwan sama ya sauka mukan bada sanarwa kaman irin ɗan jingle-jingle din nan a gidan radio da television muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi sun ce mana kaman misalin alƙaleri a Kirfi a Bauchi a Toro za a samu ambaliyar ruwa to muka sanar da su da wuri ku shirya an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama sauraka ku shirya masa sosai kuma shirin nan dama bai shige mu gudanar ruwanku ku yashe su ba duk hanyar da aka yi gini akan hanyar ruwa ayi kokari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya to sannan kuma mukan ziyarci waɗannan kananan gome ko garin ruwa mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammani zai faru ku shirya masa to ya kai ga mun yi wannan sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi har UNICEF mun hada gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti so that the ruwan sama ya zo gwajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu su kuma yaran yaya karatunsu yake kaga ya an gurgunta kenan saboda ba ma ma encouraging din a ɗauki su waɗanda ruwa suke nema mafaka a kai su wannan wurin sai dai tantin nan sai mu kai su tanti an making provision wato an samu musu taburmai an samu musu katihu butoci randuna abin girki da kayan girki to da wannan ya faru kuma mukan ga yawa shugabannin wayannan kananan hukumomin cewa ku shirya ku ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana to kaga wayannan su ne matakan da ake dauka na gaba shine da zaran ruwan ya sauka aka samu wannan to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri da su ji su ga mutum nawa ne abin ya shafa su yi su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza gidaje kaza ne inda mutuwa a faɗa in babu mutuwa a faɗa to mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa.

0: don idan aka samu irin wannan hali na farko ina da aje mutum na biyu me zai ci na uku magani to aka samu waɗannan kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari to an cimma nasaran wannan daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri
1: muhallinka rayuwarka Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa
2: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa
3: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa mun samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
2: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfaninnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an dauki kokarin mataki an rushe wannan gini abu na biyu akwai damdam da ya kamata a ce gwamnati ta wato ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato rashin waɗannan damdam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din to a bangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake fada su kuma a bangaren gwamnati saboda ba kasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki to a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a bangaren gwamnati kenan a bangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauke mura ba
1: muhallinka rayuwarka a halin da ake ciki al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa
4: muhallinka rayuwarka
1: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya bada tasa gudunmuwar wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ki cewa bisalamu.

0: da haka muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kungiyar da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna kan batun kawo ƙarshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kungiyar da shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa a madadin Tunde Hassan da ya sada ni da ku sunana Hawwa Alirgun su da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kwana lafiya bissalam karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad karfe 8 kenan agogon Tiyo da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 19
1: Hawwa Alirgun
0: Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya a cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger a hannun jami'an tsaro ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai uku shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta kori jami'an wato ta dakatar da jami'an tsaron Civil Defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsare su da aka yi kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Baya ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma dakatar da Commander Rundunar Civil Defense na jihar su Bere Anivie tare da mai gurbin shi da wani. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kuma committee na musamman wanda zai yi aiki tattara bayani da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an Civil Defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su cikin sanarwar da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Bola Tinubu ya bayar Gwamnatin Najeriya ta kuma baiwa wannan committee makonni biyu don ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin a dauki matakin da ya dace kan wannan al'amari da ya faru. Tuni kungiyoyi da wasu ɗaiɗaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar waɗannan matasa masu haƙar ma'adanai a Niger. Kungiyar Startup mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'umman Najeriya da ma duniya baki daya a cewar sarrafa ya ga matasan da suka mutu hannun jami'an tsaro an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har su guda biyu yayin da wasu suka ji raunuka adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon har-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100 majiyar da dama ne da suka tabbatar kamfanin dallancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya ɗaya daga cikin majiyoyin da ta nemi a saka ya sunanta ta shaida wa AFP cewa harin ranar 10 ga wannan watan na Satumba da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 cikin su har da manyan jami'ai guda biyu
2: RFI
0: Labarin nazarin muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni da ke cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albele Miranda ya shaida wa kamfanin dallancin labarin EFP a Geneva cewa duk da suna son a riga ba da labari mai daɗi kan ci gaban da ake samu amma ya yi wuri a fara cewa an samu nasarar dakile cutar a ranar Laraba ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola wadda ake fama da ita a jamhuriyar Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin ƙasar lamarin da ya sanya aka fara tunanin ana samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola tsakanin hukumomi na duniya kotu a jamhuriyar demokradiyyar Congo ta yankewa tsohon ministan shari'a na ƙasar Constant Mutamba hukuncin shekaru 10 a gidan yari tare da aiki mai tsanani a jiya juma'a kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20 waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila biyo bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda Mutamba ya ƙauracewa sabon hukuncin ya ƙara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata
2: RFI
0: To kada dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amerika Donald Trump ya dauki matakin hana wasu wakilan kafafen yada labarai har guda uku shiga cikin fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa. Kafafen yada labaran da suka hada da CNN da MS Now da Politico sun yi allawari da matakin da suka ce ya sabawa dokokin kundin tsarin mulkin Amerika tare da shan alwashin ci gaba da yada labarai kan gwamnatin Washington. Ana sa ran za su shigar da ƙara a gaban kotu domin ta ba su damar ci gaba da shiga fadar White House don gudanar da ayyukan su. Wannan mataki da shugaba Donald Trump ya dauka na a matsayin faɗaɗa rikicin sa na kafafen yaɗa labarai waɗanda ya jima yana suka da ciccikar su saboda zargin sa wato zargin su da rashin yi masa adalci. Bakin hayaki tare da harshen wuta ne suka turnuke sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa dake birnin Riyadh na ƙasar Saudiya yau Asabar bayan da hukumomin ƙasar dake kokarin gida intawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhari ta sama. To sai dai a ce ruwan dan jaridar AFP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur dake dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur dake kusa da filin jirgin saman. Mahukuntan Syria sun ce wani hari da aka kai kan sansanin soji dake gabashin kasar yayi sanadin rayukan mutum 11 kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana'a rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutanen 11 da aka kashe a sansanin sojin da ke lardin Deir ez-Zor. Ana samun tashin bama ba mai da dama a Syria a baya-bayan nan daidai lokacin da kasar ke kokarin maido da zaman lafiya tun bayan yakin basasar kasar na fiye da shekaru 10 zamanin mulkin Bashar al-Assad da aka kifar da gwamnatin sa a shekarar 2024. Yanzu za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afirka, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam ɗan Juma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi. Ina ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli ɗin. Amma yanzu ruwa ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata ɗin nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana kan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin kasar, inda rahoton hukumar ta Namibia ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tatta da mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda wanda zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba din ba da su ya dauka ruwan ba, saboda ruwa ya riga da yayi yawa akan ta kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layika ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsar ruwa. Manya-manyan madatsar ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman a zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samu ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi, to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindi madam ko kuma zurungun bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba din namu. So haka dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa na sauka kasa na tsotsewa. To nayi gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi flow, an yi titi, an yi wa, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu. Me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba, so da ka me zai faru ruwa zai fasa mu akan sama fita, dole ka ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawwa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya tuwa kwaliya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka sako ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa, kaga an samu ninkin baninki, so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umma. Sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding. Ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre ya za a wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya. Abin da ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin Bola Ahmed Tinubu ya faɗa, dole mu samu manya-manyan madatsu guda hudu akan River Benue.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a. Kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin Alƙaleri, a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce za a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama. Saboda ku shirya masa sosai, kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi jini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo walla da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa gafi abin da ake tsammani zai faru ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so that the ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary. Kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu ko kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an samun musu taburmai, an samun musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko takwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shine da zaran ruwan ya sauka in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To aka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake yi da su haka, wanda an yi su ne don ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe. To irin wannan su suke iya haduwa, sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan, sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje, sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje. Zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine. Ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa.
8: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa mun samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
7: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce. A tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje, nan wajaje ne da za a gina kamfaninnika, nan hanyar ruwa ne, nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: kuma da lada kam ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna kan batun kawo karshen cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo kun ji yadda shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai shiga fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa a madadin Tunde Hassan da ya sada ni da ku sunana Hauwa Lurgungusu da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kwana lafiya bisalam Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 19.
1: Hawa halin
0: Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger a hannun jami'an tsaro. Ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo karshen cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai uku shiga fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta kori jami'an wato ta dakatar da jami'an tsaron civil defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsare su da aka yi kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Baya ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma dakatar da commander rundunar civil defense na jihar su Bere Anivier tare da mai gurbin shi da wani. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kuma committee na musamman wanda zai yi aiki tattara bayani da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an civil defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su cikin sanarwar da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Bola Tinubu ya bayar Gwamnatin Najeriya ta kuma baiwa wannan committee makonni biyu don ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin a dauki matakin da ya dace kan wannan al'amari da ya faru. Tuni kungiyoyi da wasu daidaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar waɗannan matasa masu haƙar ma'adanai a Niger. Kungiyar Startup mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da Majalisar Dinkin Duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'umman Najeriya da duniya baki daya a cewar Sarraba ya ga matasan da suka mutu hannun jami'an tsaro an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har su guda biyu yayin da wasu suka ji raunuka adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon har-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100 majiyoyi da dama ne da suka tabbatar kamfanin dallancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya ɗaya daga cikin majiyoyin da ta nemi a saka ya sunanta ta shaidawa AFP cewa harin ranar 10 ga wannan watan na Satumba da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 cikin su har da manyan jami'ai guda biyu
2: RFI
0: Labarin nazarin muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni da ke cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albele Miranda ya shaida wa kamfanin dallancin labarin AFP a Geneva cewa duk da suna son a riga ba da labari mai daɗi kan ci gaban da ake samu amma ya yi wuri a fara cewa an samu nasarar dakile cutar a ranar Laraba ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola wanda ake fama da ita a jamhuriyar Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin ƙasar lamarin da ya sanya aka fara tunanin ana samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola tsakanin hukumomi na duniya kota a jamhuriyar demokradiyyar Congo ta yanke wa tsohon ministan shari'a na kasar Constant Mutamba hukuncin shekaru 10 a gidan yari tare da aiki mai tsanani a jiya Juma'a kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20 waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila biyu bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda Mutamba ya kauracewa sabon hukuncin ya ƙara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata
2: RFI
0: To kada dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shugaban Amerika Donald Trump ya dauki matakin hana wasu wakilan kafafen yada labarai har guda uku shiga cikin fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa. Kafafen yada labaran da suka hada da CNN da MS Now da Politico sun yi allawari da matakin da suka ce ya sabawa dokokin kundin tsarin mulkin Amerika tare da shan alwashin ci gaba da yada labarai kan gwamnatin Washington. Ana sa ran za su shigar da ƙara a gaban kotu domin ta ba su damar ci gaba da shiga fadar White House don gudanar da ayyukan su. Wannan mataki da shugaba Donald Trump ya dauka na a matsayin faɗaɗa rikicin sa na kafafen yaɗa labarai waɗanda ya jima yana suka da caccakar su saboda zargin su da rashin yi masa adalci. Bakin hayaki tare da harshen wuta ne suka turnuke sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa dake birnin Riyadh na ƙasar Saudiya yau Asabar bayan da hukumomin ƙasar dake kokarin yaki da intawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhare ta sama. To sai dai a ce ruwan dan jaridar AFP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur da ke dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur da ke kusa da filin jirgin saman. Mahukuntan Syria sun ce wani hari da aka kai kan sansanin soji da ke gabashin kasar ya yi sanadin rayukan mutum 11 kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana'a ya rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutanen 11 da aka kashe a sansanin sojin da ke lardin Deir ez-Zor. Ana samun tashin bama ba mai da dama a Syria a baya-bayan nan daidai lokacin da kasar ke kokarin maido da zaman lafiya tun bayan yakin basasar kasar na fiye da shekaru 10 zamanin mulkin Bashar al-Assad da aka kifar da gwamnatin sa a shekarar 2024. Yanzu za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afirka, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam ɗan Juma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli ɗin. Amma yanzu ruwa in ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata ɗin nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara, saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar, inda rahoton hukumar ta Namibia ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi mana karin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi yayi yawa, yake gudu, yana gudu akan doran kasa, to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai, ya dago ya tattada mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba din ba za su iya dauka ruwan ba, saboda ruwa ya riga da yayi yawa a kanta, kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk lokacin da ruwa ya zo da karfi, kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa, ka ga sai sai kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun
4: to a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zama babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsar ruwa, manya-manyan madatsar ruwa. Ba zan manta ba, ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman a zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari, da kuma wannan minista da yake kai a yanzu, sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue, idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi, idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi, to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi, da kuma mai dindima dam ko kuma zurungurbe geldam da kuma burgadam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa, yana contribute, yana gudumawa, shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya, kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba din namu. Saboda dole ne mu san yaya za mu addasa itatuwa su taimaka, saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake, amma ba mu san mu ce ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane, shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa, ruwa na sauka, kasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi floor, an yi titi, ruwa na sauka, kasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi floor, an yi titi, an yi wa, to inda ya kamata ya taimaka ya

0: sun sa to harkar industry ba ci kai sabu ma ba san ni ba sa ake kira na
1: to zaki yi suna fina-finan da kika yi
0: gaskiya sosai ma kin ga nayi wani hani daga Allah nayi bakin alƙalami nayi izzar su ina kan aikin ma yanzu nayi hafsa barauniya nayi yar mayi nayi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin ibro
1: to banda waɗannan fina-finan akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
0: a harkar fim? Harkar fim haga Allah ban taɓa samun wata matsala ba kin san mu 'yan fim muna siyasa mun haɗe da 'yan siyasa to daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa da na tafi ɓangaren siyasa shi ne na yi hatsari da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla gobe ne ma sadakan bakwanta inda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakar bakwanta in kina jin Yaddalla then sai ni kuma na zo na samu hatsari hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu yanzu ni ma na nakasa meye nakasan da nake ce miki nayi kin ga bayana da wuyana yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu saboda jijiyar wuyana ya yi weak kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo kin ga yanzu da sanda nake yawo
1: to yanzu da kika samu matsalar nakasa kina fim
0: ina yi maganan da nake miki yanzu ma ina cikin izzar su Lawan Ahmed zai kira ni mama kina ina in ce gani a gida ce dan Allah da ko a daidaita ki zo ki same ni in je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani ya ce je ki sha magani in ce to godiya nake dan albarka ai bisu rabu da ni ba suna yi na wallahi muna yi har gobe
2: to muna fata Allah ya gafarta mata

0: Fatou Madalla. Film din Love and Faith na jaruma Amal Umar ya kafa tarihi inda film din ke kan hanyar cika miliyan 1.2 na yawan makallata cikin kwanaki biyu, yayin da ya cike wannan miliyan 1 ta farko a kasa da sa'o'i 24. Wannan film wanda ke bada labari kan wata zazzafar soyayya tsakanin matasa biyu da suka fito daga kabila da kuma addini daban-daban, amma a ƙarshe kaddara ta raba su, ya zama film na farko a tarihin Kannywood da ya kafa irin wannan tarihi. Ko da yake jarumar ta yi amfani da jarumin fina-finai na Nollywood, wato CDDK, ana ganin watakila wannan na cikin sirrin da ya sanya film din ya samu karbuwa. A wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafinta na TikTok, jarumar cikin matukar shauki ta gode wa masoyanta da dukkanin jaruman da suka taka rawa a cikin wannan film sakamakon nasarar da shirin nata ya samu. Yayin zantawarta da sashen Hausa na Arafai, jarumar ta ce,
1: gaskiya dai kalubale wajen hada jaruman film din Love and Faith bazan ci na samu ba, saboda kinga kamar shi Adenu dama mutum ne wanda indai zaka zo da abu zai support din ka 100%. Sai dai in abu ne wanda bai ba, amma indai abu ne mutum da ya dauki miyaransa yana iya kokarin sa ganin yayi support din mu. Sannan shi kanshi CDDK bayan ya karanta labarin ya so labarin sosai fiye da mu yadda ma muka so labarin. Dan duka a cikin waɗanda suke cikin film din nan zan iya ce miki yafi kowa san labarin, yana san labarin sosai, to bai ba mu wahala ba gaskiya. Kusan saboda lokacin da muka daga film din ma saboda lokacin da ya kamata mu yi mun dan samu dan matsaloli sai da muka daga film din. To shi ya rika damun mu ma ya rika kiran mu yana ji ba yaushe ne za a yi film din saboda yana san labarin film din. So gaskiya ba wani kalubale da na sha wajen hada kan jarumai ko kuma wajen aikin da su gaskiya. Kowa ya bada abin da zai iya bada 100%, an yi aiki cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa.

0: zuwa gaishe ki Hawwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya rutsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kaɗan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, nace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ci tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa ne kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen biyar, ya fi biyar, zai kai wajen shekara bakwai ko takwas. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara tara, to kin ga zai kai wajen shekara bakwai ko takwas da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake in na je harkar film, Alinu shi ne ubangidana. In ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa, sai mai da nisa, in ya gani zai ce sannisa, to harkar industry ba ci a kai sabu ma ba a sanni ba. Sa ake kira na.
2: To za ki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma. Kin ga na yi wani hani daga Allah. Na yi bakin alƙalami, na yi Izzar Su ina kan aikin ma yanzu, na yi Hafsa Barauniya, na yi ‘yar mayi, na yi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harkar fim? Harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ‘yan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shi ne na yi hatsari. Da ni da state woman leader Habiba Garba ‘Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Tun da wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin ‘Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me nakasan da nake ce miki na yi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu. Saboda jijiyar wuyana ya yi weak, ƙafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo. Kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce don Allah ɗauko a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake ɗan albarka. Ai ba su rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

So da fatan an shakata da wannan faifai ne ka tuka da wannan muka zo karshen shirin amma a cikin labaran kun cewa gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da karfan bincike akan musabbabin mutuwar matasa masu sakar ma'adanai 37 da suka mutu a hannun hukumar Civil Defense a jihar Niger Najeriya. Sannan hatsarin jirgin sama na koyar da dalibai yayi sanadin mutuwar dalibai wato dalibi da malamansa a yayin da suke atisaye a sararin samaniyar Kenya. Haka zalika Amurka ta hana wakilan wasu manyan kafafen yada labarun kasar shiga fadar White House saboda zargin suna yada labaru na san zuciya. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo cikin nasara. Musamman Tunde Usaini da ya sada da ku akan na'ura, Nasiru Sani da na gabatar ke cewa bisalam.

0: To an gaishe ki Hauwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya ritsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kaɗan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce nakasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, nace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ci tana rasuwa sai na mai gurbinta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa da kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen biyar, ya fi biyar, zai kai wajen shekara bakwai ko takwas. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara tara, to kin ga zai kai wajen shekara bakwai ko takwas da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake in naje harkar film, Alinu shine ubangidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa, to harkar industry ba ta kai sabu ma ba a sanni ba, sa ake kira na.
2: To zaki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Na yi bakin alƙalami, na yi Izzar Su, ina kan aikin ma yanzu, na yi Hafsa Barauniya, na yi ‘yar mayi, na yi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim?
1: A harkar fim? Harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ‘yan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shi ne na yi hatsarin. Da ni da state woman leader Habiba Garba ‘Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Inda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu, yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin ‘Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me nakasan da nake ce miki nayi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana ya yi weak, ƙafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo. Kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce dan Allah da ku a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai bisu rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

0: wato Madalla. Film din Love and Faith na jaruma amal umar ya kafa tarihi inda film din ke kan hanyar cika miliyan 1.2 na yawan makallata cikin kwanaki biyu yayin da ya cike wannan miliyan 1 ta farko a kasa da sa'o'i 24. Wannan film wanda ke bada labari kan wata zazzafar soyayya tsakanin matasa biyu da suka fito daga kabila da kuma addini daban-daban amma a ƙarshe kaddara ta raba su ya zama film na farko a tarihin Kannywood da ya kafa irin wannan tarihi. Ko da yake jarumar ta yi amfani da jarumin fina-finai na Nollywood wato CDDK ana ganin watakila wannan na cikin sirrin da ya sanya film din ya samu karbuwa. A wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafin ta na TikTok, jarumar cikin matukar shauki ta gode wa masoyanta da dukkanin jaruman da suka taka rawa a cikin wannan film sakamakon nasarar da shirin nata ya samu. Yayin zantawar ta da sashen Hausa na Arafai, jarumar ta ce,
1: gaskiya dai kalubale wajen hada jaruman film din Love and Faith bazan ci na samu ba, saboda kinga kamar shi Adino dama mutum ne wanda indai zaka zo da abu zai support din ka 100%. Sai dai in abu ne wanda bai ba, amma in dai abu ne mutum da ya dauki miyaransa yana iya kokarin sa ganin yayi supporting din mu. Sannan shi kanshi CDDK bayan ya karanta labarin ya so labarin sosai fiye da mu yadda ma muka so labarin. Dan duka a cikin waɗanda suke cikin film din nan zan iya ce miki yafi kowa san labarin, yana san labarin sosai, to bai ba mu wahala ba gaskiya. Kusan saboda lokacin da muka daga film din ma saboda lokacin da ya kamata mu yi mun dan samu dan matsaloli sai da muka daga film din. To shi ya rika damun mu ma ya rika kiran mu yana ji ba yaushe ne za a yi film din saboda yana san labarin film din. So gaskiya ba wani kalubale da na sha wajen hada kan jarumai ko kuma wajen aikin da su gaskiya. Kowa ya bada abin da zai iya bada 100%. An yi aiki cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa.

0: kowa ya riga ya mutu yanzu ni ma na nakasa me ne nakasan da nake ce miki nayi kin ga bayana da wuyana yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu saboda jijiyar wuyana yayi weak kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo kin ga yanzu da sanda nake yawo
1: to yanzu da kika samu matsalar nakasa kina fim
0: ina yi maganan da nake miki yanzu ma ina cikin izzar su Lawan Ahmed zai kira ni Mama kina ina in ce gani a gida ce dan Allah da ku a daidaita ki so ki same ni in je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani ya ce je ki sha magani in ce to godiya nake dan albarka ai bisu rabu da ni ba suna yi na wallahi muna yi har gobe
2: to muna fata Allah ya gafarta mata

Barka da fatan an shakata da wannan faifai da kika da wannan makalo karshen shirin amma a cikin labarin kun cewa gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da karfan bincike akan musabbabin mutuwar matasa masu sakar ma'adanai 37 da suka mutu a hannun hukumar Civil Defense a jihar Niger Najeriya. Sannan hatsarin jirgin sama na koyar da dalibai yayi sanadin mutuwar dalibai wato dalibi da malaminsa a yayin da suke atisaye a sararin samaniyar Kenya. Haka zalika Amurka ta hana wakilan wasu manyan kafafen yada labarun kasar shiga fadar White House saboda zargin suna yada labaru na san zuciya. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a radio wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo cikin nasara. Musamman Tunde Usaini da ya sada da ku akan na'ura, Nasiru Sani da na gabatar ke cewa bisalamu.

0: to an gaishe ki Hauwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya ritsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kadan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, nace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ci tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa da kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen 5, kai ya fi 5, zai kai wajen shekara 7 ko 8. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara 9, to kin ga zai kai wajen shekara 7 ko 8 da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake in naje harkar film, Alinu shine uban gidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa, to harkar industry ba ci kai sabu ma ba a sanni ba sa ake kira na.
2: To zaki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Na yi bakin alkalami, na yi Izzar So, ina kan aikin ma yanzu, na yi Hafsa Barauniya, na yi ‘yar mayi, na yi gashinan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harkar fim? Harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ‘yan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsari. Da ni da state woman leader Habiba Garba ‘Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Inda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu yanzu, ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin ‘Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me nakasan da nake ce miki nayi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana ya yi weak, kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo. Kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar So. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce dan Allah da kowa daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai bisu rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

0: Fato Madalla. Film din Love and Faith na jaruma amal umar ya kafa tarihi inda film din ke kan hanyar cika miliyan 1,200,000 na yawan makallata cikin kwanaki biyu yayin da ya cike wannan miliyan 1 ta farko a kasa da sa'o'i 24. Wannan film wanda ke bada labari kan wata zazzafar soyayya tsakanin matasa biyu da suka fito daga kabila da kuma addini daban-daban amma a ƙarshe kaddara ta raba su ya zama film na farko a tarihin Kannywood da ya kafa irin wannan tarihi. Ko da yake jarumar ta yi amfani da jarumin fina-finai na Nollywood wato CDDK ana ganin watakila wannan na cikin sirrin da ya sanya film din ya samu karbuwa a wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafin ta na TikTok. Jarumar cikin matukar shauki ta gode wa masoyanta da dukkanin jaruman da suka taka rawa a cikin wannan film sakamakon nasarar da shirin nata ya samu. Yayin zantawar ta da sashen Hausa na Arafai jarumar ta ce
1: gaskiya dai kalubale wajen hada jaruman film din Love and Faith bazan ci na samu ba saboda kinga kamar shi Adenu dama mutun ne wanda indai zaka zo da abu zai support din ka 100% sai dai in abu ne wanda bai yi ba amma indai abu ne mutun da ya dauki miyaran sa yana iya kokarin sa ganin yayi support din mu sannan shi kanshi CDDK bayan ya karanta labarin ya so labarin sosai fiye da mu yadda ma muka so labarin dan duka a cikin waɗanda suke cikin film din nan zan iya ce miki yafi kowa san labarin yana san labarin sosai to bai ba mu wahala ba gaskiya kusan saboda lokacin da muka daga film din ma saboda lokacin da ya kamata mu yi mun dan samu dan matsaloli sai da muka daga film din to shi yar kadamun mu ma yar kiran mu yana ji ba yaushe ne za a yi film din saboda yana san labarin film din so gaskiya ba wani kalubale da na sha wajen hada kan jarumai ko kuma wajen aikin da su gaskiya kowa ya bada abin da zai iya bada 100% an yi aiki cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa.

0: an gaishe ki Hawwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya ritsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kaɗan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, nace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya tace tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa da kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen 5, ya fi 5, zai kai wajen shekara 7 ko 8. Dan ko mutuwar mama ya kai wajen shekara 9. To kin ga zai kai wajen shekara 7 ko 8 da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake ina je harkar film. Alinu shine ubangidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa to harkar industry ba ta kai sabu ma ba sanni ba sa ake kira na.
2: To zaki yi fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Nayi bakin alƙalami, nayi Izzar So ina kan aikin ma yanzu, nayi Hafsa Barauniya, nayi ƴar mayi, nayi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim?
1: A harkar fim? Harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ƴan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsari da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Tunda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu, yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me na kasan da nake ce miki nayi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa, ba riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me na kasan da nake ce miki nayi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa, sai na nemi taimakon an saka mu.

0: bira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfanunnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an dauki kokarin mataki an rushe wannan ginin abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta wato ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato rashin waɗannan dam-dam kuma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din to a bangaren al'umma su su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake fada su kuma a bangaren gwamnati saboda ba kasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki to a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a bangaren gwamnati kenan a bangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauki mura ba
1: muhallinka rayuwarka
2: a halin da ake ciki al'ummomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa
3: muhallinka rayuwarka
2: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ki cewa bisalam
4: to an gaida Nasiru Sani da wannan shiri bari mu dan numfasa da wannan

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashin Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafi Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafi Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafi Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allahu cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu kuma ba za mu yarda da wannan ba. Wa'anda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk wa'annan ayarin da suka shigo mana ta backdoor din, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani wa'annan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da wa'annan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karɓi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara naira nan sanda Buhari ya tafi naira tana naira 460 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayinsa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukunna dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowanne lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan baya su suka ya zama na cewa ba su kan da karba tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara 3 aka dora akan skeli ba su sukan da ya karbo ya ninka waɗannan ga
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na kasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa zaka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2023 an yi wannan kasafi ne zuwa watan 6 ka ga ma'ana ko tun shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2023 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: A daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban kasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike yayi wa gwamnonin martani inda yace baya buƙatar hadaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governor's forum.
8: Ban taba zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi hadaka da kungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taba zama da jam'iyyar APC akan batun hadaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban kasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban kasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Ya suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala. Ta ina ne zai zama matsala?
7: Talking about Rainbow Coalition will be a problem. How will it be a problem?
0: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zargin sa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa. A yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Senator Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media, a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike, a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na shi a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata abu dokokin hukumar zabe da dokokin ƙasa na mal lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullun suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Nigeria. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasan da aka dauko ba zai haifa mara dami ido ba. Ita amfanin demokradiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai ɗan dangwale musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba dan ba zai haifa mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi din kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga ga mu ƴan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama insha Allah za a samu nasara insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri, amma duk da haka na ce wa gogan Bala me ke faruwa a siyasa. Bala ya numfasa ya ce kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuka da nama, shi zai busa tashi, shi zai alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
4: To ma dalla, da fatan an ji daɗin wannan shiri. Bari mu da numfasa da wannan fefe take bisa sautin na'ura.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afirka, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi. Ina ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana kan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar, inda rahoton hukumar ta Nahimid ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi mana karin bayani kan wannan matsalar, amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi ya yawa, yake gudu, yana gudu akan doran kasa, to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Kun misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai, ya dago ya tatta da mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda wanda zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba din ba za su iya dauka ruwan ba, saboda ruwa ya riga da yayi yawa akanta, kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da karfi, kuma wanda abubuwan layika ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa, kaga ya sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine madatsan ruwa, manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba, ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari, da kuma wannan minista da yake kai a yanzu, sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue, idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi, idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi, to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa ya kasan Katagu, ya kasan yankin arewacin Bauchi, da kuma mai dindi madam ko kuma zurungu bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa, yana contribute, yana gudumawa, shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya, kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana waɗannan kan waɗannan riba din namu. So haka dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka, saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake, amma ba mu san mu ce wani ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane, shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa, ruwa yana sauka, kasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi floor, an yi titi, an yi wa, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa, kaga babu. Me ya kamata? Da su koma kan lambatu kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba, so zaka me zai faru? Ruwa zai fasa ma kan sa fita, dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya, to a kwaliya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue, duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalar take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka saho da ruwan Labdo, mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa, to kaga an samu ninkin baninki. So aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai, ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi, muna neman ya dami da shi ne, sun kuma sako dam, mu kuma ba mu abin da zai kare mana. Dai kare mana namu waɗannan mabujan al'ummar, sai aka ruwan dole ya yi yawa kai riba din, dole ya fantsamu, daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding. ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
4: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre idan wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya
3: ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa ne yanzu na zamanin Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan Rivers Benue
1: hallinka rayuwarka
0: dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa a sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsala ta ritsa da su Alhaji Muhammad Inuwa Bello tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa
5: kafin ruwan sama ya sauka mukan bada sanarwa kaman irin ɗan jingle-jingle ɗin nan a gidan radio da television muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi sun ce mana kaman misalin alƙaliri a Kirfi a Bauchi a Toro za a samu ambaliyar ruwa to mukan sanar da su da wuri ku shirya an ce za a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama sauraka ku shirya masa sosai kuma shirin nan dama bai shige mu gudanar ruwanku ku yashe su ba duk hanyar da aka yi gini akan hanyar ruwa ayi kokari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya to sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa mu ga ya musu cewa gafa abin da ake tsammani zai faru ku shirya masa to ya kai ga mun yi wannan sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi har UNICEF mun hada gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti so that the ruwan sama ya zo gwajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu ko kai su makarantu su kuma yaran yaya karatunsu yake kaga ya an gurgunta kenan saboda ba ma ma encouraging din a ɗauki su waɗanda ruwa suke nema mafaka a kai su wannan wurin sai dai tantin nan sai mu kai su tanti an making provision wato an samu musu taburmai an samu musu katihu butoci randuna abin girki da kayan girki to da wannan ya faru kuma mukan ga yawa shugabannin wayannan kananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku guduma ku ajiye shi ko ta kwana to kaga wayannan su ne matakan da ake dauka na gaba shine da zaran ruwan ya sauka aka samu wannan to da ba muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wurwuri za su ji su ga mutum nawa ne abin ya shafa su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza gidaje kaza ne inda mutuwa a faɗa in babu mutuwa a faɗa to mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu da gaggawa don idan aka samu irin wannan hali na farko ina da ajiye mutum na biyu me zai ci na uku magani to aka samu waɗannan kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari to an cimma nasarar wannan daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri
6: muhallinka rayuwarka
0: masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa
7: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa abu na biyu kuma abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa da aka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattosha hanyoyin ruwan sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa
8: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa mun samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
7: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfanin nuka

0: Cikin waɗannan dam-dam su ma yana ba da wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya ɗin. To a ɓangaren al'umma su su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati, saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin, kar a ba sani ba sabo, su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mana ba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka duƙufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
3: Muhallinka, rayuwarka.
2: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani. Da na shirya na kuma gabatar ki cewa bisalam.
4: To an gaida Nasiru Sani da wannan shiri, bari mu dan numfasa da wannan.

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya affiarin a cikin list din yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allah, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Wa'anda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk wa'annan ayarin da suka shigo mana ta backdoor din, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani wa'annan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu basu ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tido ba zai zo ya yi abin da wa'annan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hanuba, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa, ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan san da Buhari ya tafi naira tana naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukun da dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar dan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfida Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawun baya sussuka ya zama na cewa ba su kan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli ba su sukan da ya karbo yaninka waɗannan ga
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na kasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa zaka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalila da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur a bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Nyesom Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa. Ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsun Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar hadaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governor's forum.
8: Ban taba zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi hadaka da kungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taba zama da jam'iyyar APC akan batun hadaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban kasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban kasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Ya suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
7: Rainbow Coalition will be a problem. How will it be a problem?
0: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zargin sa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Baucin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina nace a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake yi wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni da shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata a bi dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa. Zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Aminu Kajuru. Daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani. Da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka ɗauko ba zai haifar mara dami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zura ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba. Dan ba zai haifar mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, kuma akwai ranan da za mu yi bayani abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasa gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara. Insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na ce wa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa. Kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To madalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
4: To madalla, da fatan an ji daɗin wannan shiri. Bari mu ɗan numfasa da wannan faifai da ke bisa sautin na'ura.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Wudil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar hukumar Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunaninmu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana akan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da za mu yi wa gwamnati a nan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya ƙoƙarinta ta shigo domin tallafawa al'ummar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayenmu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar, inda rahoton hukumar ta Nami ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana karin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi yayi yawa, yake gudu, yana gudu akan doran kasa, to dole a dauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Kun misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke yin gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke aiyeban ma'adanai, ya dago ya tata da mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda wanda zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba din ba za su iya dauka ruwan ba, saboda ruwa ya riga da ya yawa akanta, kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk lokacin da ruwa ya zo da karfi, kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga ya sai kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa, manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba, ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari, da kuma wannan minista da yake kai a yanzu, sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue, idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsan guda hudu a Kariba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi, idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi, to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa ya kasan Katagu, ai kasan yankin arewacin Bauchi, da kuma mai dindi madam ko kuma zurungur bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa, yana contribute, yana gudumawa, shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya, kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba din namu. Saboda dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka, saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake, amma ba mu san mu ce wani ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan product ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane, shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa, ruwa na sauka kasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi flow, an yi titi, an yi wai, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa, kaga babu me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba. So da kuma me zai faru, ruwa zai fasa ma kansa fita, to da ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawwa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya tuwa kuriya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwa su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka saho da ruwan Labdo, mu kuma nan mu ma ruwa ta yi yawa, kaga an samu ninkin baninki. So aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu, saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi, muna neman ya dami da shi ne, sun kuma sako dam, mu kuma bamu abin da zai kare mana. Dai kare mana namu wa'annan mabujan al'umma, sai ka ruwan dole ya yawa kai riba din, dole ya fantsamu, da ka an ci maka ruwa ya an samu flooding, ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre, me za wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya, abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa, da ministan ruwa ne yanzu na zamanin farzan Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manya-manyan madatsu guda hudu a kan River Benue.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma, gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka ɗaura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, ya yi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin Alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To, mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama. Saboda haka ku shirya masa sosai, kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To, sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammanin zai faru, ku shirya masa. To, ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti. So da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu, inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma, tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an saman musu taburmai, an saman musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku ba da naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To, kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shi ne da zaran ruwan ya sauka in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wurwuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su yi su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To, mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da ajiye mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To, aka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To, an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To, gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
0: Muhallinka rayuwarka. Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shi ne na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
6: mutane ba sa wato ɗaukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma, abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne don ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe, to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattosha hanyoyin ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine kai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa
7: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
6: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfanunnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an dauki kokarin mataki an rushe wannan ginin abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta wato ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato

0: agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirin mu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji a Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilan da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere A Sudan kuwa akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani ramin hakar zinari a arewacin kasar. Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da gagarumin harin jirage marasa matuki birnin Moscow. Ga labarin B2B Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilai da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar dazun nan. Atiku ya ce akwai bukatar fadar shugaban kasa ta fayyace ko akwai wani abu da ke hana Tinubu zuwa Amurka domin ƴan Najeriya na da haƙƙin sanin dalilan rashin halartar sa taron har sau uku a jere. Atiku na martani ne bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tabbatar da cewa ba zai halarci babban taron ba inda ya wakilta mataimakin sa wato Kashim Shatima ya jagoranci tawagar ta Najeriya. Iyalan matasa 37 da suka mutu yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense Amina na jihar Neja sun bukaci a gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin mutuwarsu da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke da alhaki kan lamarin sun fuskanci hukunci. Gwamnatin tarayya dai ta kafa kwamiti mai mutane 10 domin gudanar da bincike cikin gaskiya da adalci tare da dakatar da jami'an hukumar da dama. Daruruwan mata sun gudanar da zanga-zanga a yayin da babban birnin kasar Kamaru domin nuna adawa da karuwar kisan mata a kasar yayin da kungiyoyin farar hula ke neman gwamnati ta kara daukar matakan kare mata da cin zarafin su. Ma'aikatar kula da mata da iyalai ta Kamaru ta ce an samu rahoton kisan mata 50 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara ta 2026 yayin da a watan Agusta kadai aka kashe mata 8 cikin kwanaki 8.
1: RFI
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahakar zinari a arewacin Sudan. Waɗanda suka tsira sun ce lamarin ya faru ne a wani wurin hakar ma'adanai da ke arewacin kasar yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da kokarin gano ko akwai wasu mutane da suka makale karkashin baraguzai. Uganda ta dakatar da duk wata haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Turkiya bayan takaddama tsakanin ƙasashen biyu kan wani mai sukar gwamnati a kafafen sada zumunta da ke zaune a ƙasar Turkiya. Rundunar sojin Uganda ta ce dakatarwar za ta ci gaba sai an warware matsaloli da suka shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakaninsu. Kampala dai na neman Turkiya ta miƙa mata Fred Lumbuye, wanda gwamnatin Uganda ke zargi da yada farfagandar bata sunar kasar a idanun duniya.
1: RFI
0: Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka kan Moscow da kewaye a ranar karshe ta zaben majalisar dokoki. Mahukuntan Moscow sun ce Ukraine ta harba sama da jirage marasa matuka 1,000 a kan Russia, ciki har da ɗaruruwa da suka nufi birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergey Subyanin ya ce an kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 1,600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani ɓangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane uku. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci da ke Tehran wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa tana zargin cibiyar da ayyuka da suka saba wa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abin da suka kira ayyuka da basu dace da matsayin da aka basu ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Koriya ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi Allah wadai da gwajin wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau za mu tabo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Nigeria a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense. Sai kuma gwamnatin Guinea da ta aiki da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga ƙarƙashin barakusan gine-gine. Tumadalla, rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Nigeria sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka ba komai, zafi ne dan dukanmu da muke a ciki, mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ƴan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ƴan uwan matasan da suka rasu sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne. Saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci. Ko mi har mun yi magana, har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan.
6: Ni ka ga lagadi nake. To yaron nan shine cin mu shine shan mu. Zai je ya samu, ya zai wace fa ne a zo a ci.
5: Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa.
6: Gawan su suna da yawa, sun kai su 30 da wani. Duk sun mutu.
5: Saura kuma ba su lahiya, suna nan gadan asibiti.
3: Ita ma wannan dattijuwa ta ce,
7: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba. Su da suka fita su je su nima abin da za su ci, nima dan mani in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min.
3: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Aniviye ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo ga kuma abin da yake cewa.
8: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
9: In ka duba kidnapping fa aka yi a Kudu, bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan da arewacin ƙasar nan yake faruwa, a ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake tukuna ma abin da suke. Ma babu wani doka zaunenne na ka'idan tonan mineral, zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka, a ji a kama yara, a ji a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su wa'innan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, a bi a tattabaye su, a bi a lalame su. Suna neman abinci da kyar, in baka samu ba sai dai ka ana haka a ce a cusa su a waje, a daji karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka ya kamata a ce suna kusur suna tsare an so mutun ne musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda yayan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
8: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
9: dai sun yi abu ne wannan dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana dariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba
8: kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike kana ga wannan bai isa ba
9: abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yanda Najeriya nan take a yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran a dauki hoton wajen nan da suke dakin da suka sa a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su ai suspended din sa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkan su a rubuta sunayen su jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarun su nawa
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
10: 1 2 3
0: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jarin Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance
11: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba Yanzu zaman cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kikkiawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari. Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya.
12: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
0: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi waɗanda ke kan hanyarsu ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yare kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da iftila'in ya faru wanda ya buƙaci a saka sunan sa yayi mana ƙarin haske
13: sun dauki limaman masallatai yanzu ma limami guda daya a wani kauye da ake ce ma gidan Sule Bature tsakanin ta da Damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba mabambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100
2: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar kasa dake a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar yan sandan da aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin yan sanda dake a shiya ta daya da kuma kwamishinonin yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda ƴaƴan suke a makarantun kwana ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun
10: so muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki da kariyarsa so gaskiya mun shiga damuwa zami addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwan mu
2: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga yan sandan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
14: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar yan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa fuska ta biyu za ya yabawa hukumar yan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
2: Najeriya da yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da yan bindiga da yan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula dake yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin
15: a can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare yancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar
16: Har zuwa yau dai bamu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida Hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da ƙarfi ne don batar da shi. Kazalika, akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan ƙasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan ɗan jarida. Alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan, saboda har zuwa yau sun ki buɗe bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya ɓata. Shirin da mahukuntan Nijar suka yi na ƙara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran ƴan jarida na ƙasar. Da masu sauran masu fafutukar kare yancin bayyana ra'ayi wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a ofis amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka saboda haka ya kamata a aitar da wannan lamari
2: RFI Bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai kwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO
17: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo
18: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna kokarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada kwarin gwiwar cewar muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar. Sama da mutane 1,700 ne suka warke daga wannan cuta. Sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo.
15: Fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan. Kusa mace can Afirka ta kudu inda rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata yanayin da ya jefa al'ummar kasar cikin jimami. Kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
19: Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30 kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da dade suna addabar Afrika ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar.
15: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na kasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a daminar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980 daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Carl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinkai. Ta kuma yi kira ga kungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur musamman wajen samar da abinci da ruwan sha yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinkai mafi muni.
15: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa.
19: Cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba, hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababben shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari, wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
1: RFI.
15: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya dake shirin karewa a Lebanon nan da ƴan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon katsewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
20: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargadi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matuƙar haɗari muddin ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zabtare ko kuma maye gurbinsu ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu ƙasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands, iyakar kuɗin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin ya yi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewarsu ya haddasa mummunan rukuma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
15: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
21: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarinsu na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajensu ruwan bamamamai tsawon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin saƙon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragwazon gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin dan adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a Gaza. Ta bar makarkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na ƙasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda za mu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
4: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000 kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan ƙasar fiye da 2,000 tserewa zuwa ƙasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a ƙasar ta Yemen, inda anan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Aden, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015, lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan ƙasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
21: Madalla duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: To an gaida Shamsiya Haruna, bari mu dumfa numfasa da wannan.

0: agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji a Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilan da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere A Sudan kuwa akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani ramin hakar zinari a arewacin kasar. Russia ta yi barazanar ƙara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da gagarumin harin jirage marasa matuki birnin Moscow. Ga labarin BDB Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilai da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar dazun nan. Atiku ya ce akwai bukatar fadar shugaban kasa ta fayyace ko akwai wani abu da ke hana Tinubu zuwa Amurka domin ƴan Najeriya na da haƙƙin sanin dalilan rashin halartarsa taron har sau uku a jere. Atiku na martani ne bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tabbatar da cewa ba zai halarci babban taron ba inda ya wakilta mataimakinsa wato Kashim Shatima ya jagoranci tawagar ta Najeriya. Iyalan matasa 37 da suka mutu yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense Amina na jihar Neja sun bukaci a gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin mutuwarsu da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke da alhaki kan lamarin sun fuskanci hukunci. Gwamnatin tarayya dai ta kafa kwamiti mai mutane 10 domin gudanar da bincike cikin gaskiya da adalci tare da dakatar da jami'an hukumar da dama. Daruruwan mata sun gudanar da zanga-zanga a yayin da babban birnin kasar Kamaru domin nuna adawa da karuwar kisan mata a kasar yayin da kungiyoyin farar hula ke neman gwamnati ta kara daukar matakan kare mata da cin zarafin su. Ma'aikatar kula da mata da iyalai ta Kamaru ta ce an samu rahoton kisan mata 50 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara ta 2026 yayin da a watan Agusta kadai aka kashe mata 8 cikin kwanaki 8.
1: RFI
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahakar zinari a arewacin Sudan. Waɗanda suka tsira sun ce lamarin ya faru ne a wani wurin hakar ma'adanai da ke arewacin kasar yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da kokarin gano ko akwai wasu mutane da suka makale karkashin baraguzai. Uganda ta dakatar da duk wata haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Turkiya bayan takaddama tsakanin ƙasashen biyu kan wani mai sukar gwamnati a kafafen sada zumunta da ke zaune a ƙasar Turkiya. Rundunar sojin Uganda ta ce dakatarwar za ta ci gaba har sai an warware matsaloli da suka shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakaninsu. Kampala dai na neman Turkiya ta miƙa mata Fred Lumbuye, wanda gwamnatin Uganda ke zargi da yada farfagandar bata sunar kasar a idanun duniya.
1: RFI
0: Russia ta yi barazanar ƙara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka kan Moscow da kewaye a ranar ƙarshe ta zaben majalisar dokoki. Mahukuntan Moscow sun ce Ukraine ta harba sama da jirage marasa matuka 1,000 a kan Russia, ciki har da ɗaruruwa da suka nufi birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce an kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 1,600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani ɓangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane uku. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci da ke Tehran wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa tana zargin cibiyar da ayyuka da suka saba wa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abinda suka kira ayyuka da basu dace da matsayin da aka basu ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Korea ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Korea ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi Allah wadai da gwajin wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau za mu tabo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Najeriya a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense, sai kuma gwamnatin Guinea da ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga gargashin barakusan gine-gine. Tumadala, rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Najeriya, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka ba komai, zafi ne dan dukkanmu da muke a cikin mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ɗan uwan matasan da suka rasun sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci. Komai har mun yi magana har wani na cewa idan Allah ya sa to ya hakura da zinarin nan.
6: Ni ka ganna gadi nake. To yaron nan shine cin mu shine shan mu. Zai je ya samu ya zai wace fa ne a zo a ci.
5: Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa.
6: Gawan su suna da yawa, sun kai su 31 duk sun mutu.
5: Saura kuma ba su lahiya, suna nan gidan asibiti.
3: Ita ma wannan dattijuwa ta ce
7: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba. Su da suka fita su je su nima abin da za su ci, nima a dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga mun.
3: To ne dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu, Isiyaka Anivie, ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo ga kuma abin da yake cewa.
8: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
9: In ka duba kidnapping fa aka yi a Kudu, bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan da arewacin ƙasar nan yake faruwa, a ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake yi. Tukuna ma abin da suke babu wani doka zaunenne na ka'idan to na minerals zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka aje a kama yara aje a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su wa'innan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, a bi a tattabaye su, a bi a lalame su, suna neman abinci da kyar. In baka samu ba sai dai ka kwana haka a ce a cusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka ya kamata a ce suna prison suna tsare an so mutum ne musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda ƴaƴan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
8: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
9: ai sun yi abu ne wannan dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana dariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba
8: kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike kana ga wannan bai isa ba
9: abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yanda Najeriya nan take a yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran a dauki hoton wajen nan da su in dakin da suka sa a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta akai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su ai suspended din sa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkan su a rubuta sunayensu jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarun su nawa
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
10: 1 2 3
0: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararwar bude shigar matatar a hukumance
11: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba Idan zaman cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kyakkyawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari. Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya.
12: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
0: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi waɗanda ke kan hanyar su ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yari kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru wanda ya buƙaci a saka sunan sa yayi mana ƙarin haske
13: sun dauki limaman masallatai ya juma'a limami gwara da yawa wani kauye da ake ce ma gidan Sule Bature tsakanin ta da Damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba amma bambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun katara cikin dajin nan sun hi mutum 100
2: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar kasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
10: Wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar ƴan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin ƴan sanda dake a shiya ta daya da kuma kwamishinonin ƴan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yuwuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a, lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda ƴaƴansu ke a makarantun kwana, ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun.
14: So muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dauki da kariyarsa. So gaskiya mun shiga damuwa, zamu yi addu'a Allah ka kare mu, ka kare duk wani musulmi dan uwanmu.
10: Sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga ƴan dan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba. Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya.
15: Fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar ƴan sanda na kwarmata wannan zance, duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa. Fuska ta biyu za a iya yabawa hukumar ƴan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma.
10: Najeriya dai yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da ƴan bindiga da ƴan ta'adda baya ga rikicin ƙabilanci da sauran tashe-tashen hankula da ke yaɗuwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin.
2: A can jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka, kungiyar kare ƴancin aikin yaɗa labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu. Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afirka yankin kudu da Sahara. Ga abin da ya shaidawa RFI dangane da bacewar dan jaridar.
16: Har zuwa yau dai bamu da labarin Musa, wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida. Hakan ya sa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da ƙarfi ne don batar da shi. Kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan ƙasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan dan jarida. Alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan, saboda har zuwa yau sun ki buɗe bincike don gano shi ko sanin cikin wane yanayi ne ya bata. Shirin da mahukuntan Nijar suka yi na ƙara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran ƴan jarida na ƙasar da masu sauran masu fafutukar kare ƴancin bayyana ra'ayi. Wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa. Ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a ofis, amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi, kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka. Saboda haka ya kamata a yi tar da wannan lamari.
2: RFI to bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka, inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo, duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin ƙasar. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO.
17: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo.
18: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai, kuma a yanzu muna ƙoƙarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada ƙwarin gwiwar cewa muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri, ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu, tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu ɗauke da cutar, sama da mutane 1,700 ne suka warke daga wannan cuta. Sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo.
2: Fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan. Kusama jacen Afirka ta kudu, inda rundunar ƴan sandan ƙasar ta ce ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg, yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata, yanayin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin jimami. Kuma Hadiza Idris na ɗauke da cigaban labarin.
19: ‘Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri ɗaya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaƙa da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne ‘yan shekaru 20 zuwa 30, kuma an gano wasu daga cikinsu ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afrika ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar.
2: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na kasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980 daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Karl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinkai. Ta kuma yi kira ga kungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur musamman wajen samar da abinci da ruwan sha yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinkai mafi muni.
2: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa
19: cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba. Hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababben shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
1: RFI.
2: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Lebanon nan da ƴan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon kasewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
10: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargadi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari muddin ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zabtare ko kuma mai gurbinsu ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu ƙasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin yayi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewarsu ya haddasa mummunar koma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
2: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
20: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamabamai tsawon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke karkashin baragozan gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam din na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falasɗinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baragusan gine-gine a Gaza. To bar mu karkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilastawa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu. Yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilastawa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu. Yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa

0: duniya ba har karo na uku a jere. A Sudan kuwa akalla mutane goma ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani ramin hakar zinari a arewacin kasar. Rasha ta yi barazanar ƙara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da gagarumin harin jirage marasa matuki birnin Moscow. Ga labarin BDB. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilai da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har korona uku a jere. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar dazun nan, Atiku ya ce akwai bukatar fadar shugaban kasa ta fayyace ko akwai wani abu da ke hana Tinubu zuwa Amurka domin 'yan Najeriya na da hakkin sanin dalilan rashin halartarsa taron har sau uku a jere. Atiku na martani ne bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tabbatar da cewa ba zai halarci babban taron ba, inda ya wakilta mataimakinsa wato Kashim Shatima ya jagoranci tawagar ta Najeriya. Iyalan matasa 37 da suka mutu yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense Amina na jihar Neja sun bukaci a gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin mutuwarsu da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke da alhaki kan lamarin sun fuskanci hukunci. Gwamnatin tarayya dai ta kafa kwamiti mai mutane goma domin gudanar da bincike cikin gaskiya da adalci tare da dakatar da jami'an hukumar da dama. Ɗaruruwan mata sun gudanar da zanga-zanga a yayin da babban birnin kasar Kamaru domin nuna adawa da karuwar kisan mata a kasar, yayin da kungiyoyin farar hula ke neman gwamnati ta kara ɗaukar matakan kare mata da cin zarafinsu. Ma'aikatar kula da mata da iyalai ta Kamaru ta ce an samu rahoton kisan mata 50 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara ta 2026, yayin da a watan Agusta kaɗai aka kashe mata 8 cikin kwanaki 8.
1: RFI.
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla mutane goma ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahakar zinari a arewacin Sudan. Waɗanda suka tsira sun ce lamarin ya faru ne a wani wurin haƙar ma'adanai da ke arewacin ƙasar, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da ƙoƙarin gano ko akwai wasu mutane da suka makale ƙarƙashin baraguzai. Uganda ta dakatar da duk wata haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Turkiya bayan takaddama tsakanin ƙasashen biyu kan wani mai sukar gwamnati a kafafen sada zumunta da ke zaune a ƙasar Turkiya. Rundunar sojin Uganda ta ce dakatarwar za ta ci gaba har sai an warware matsaloli da suka shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakaninsu. Kampala dai na neman Turkiya ta miƙa mata Fred Lumbuye, wanda gwamnatin Uganda ke zargi da yada farfagandar bata sunar kasar a idanun duniya.
1: RFI.
0: Russia ta yi barazanar ƙara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka kan Moscow da kewaye a ranar ƙarshe ta zaben majalisar dokoki. Mahukuntan Moscow sun ce Ukraine ta harba sama da jirage marasa matuka 1,000 a kan Russia, ciki har da ɗaruruwa da suka nufi birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce an kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 1,600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani ɓangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane uku. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci da ke Tehran, wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa, tana zargin cibiyar da ayyuka da suka saba wa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abin da suka kira ayyuka da ba su dace da matsayin da aka ba su ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Koriya ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman, wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi allawa dai da gwajin wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau za mu tabo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Nigeria a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense. Sai kuma gwamnatin Guinea da ta aiki da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga gargashin baragusan gine-gine. Tumadala, rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Nigeria, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne dan dukkan mu da muke a cikin mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ƴan uwan matasan da suka rasu sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci. Ko mi har mun yi magana har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan. Ni ka ganna gadi nake. To yaron nan shine cin mu shine shan mu. Zai je ya samu ya zai wace fa ne a zo a ci. Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske dugawa. Gawan su suna da yawa, sun kai su 30 da wani abu. Duk sun mutu. Saura kuma ba su lahiya, suna nan gidan asibiti.
3: Ita ma wannan dattijuwa ta ce,
6: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba. Su da suka fita su je su nima abin da za su ci, ni ma a dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min.
3: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Anivie ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo ga kuma abin da yake cewa.
7: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
8: In ka duba kidnapping fa aka yi a kudu bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan arewacin ƙasar nan yake faruwa. A ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake tukuna ma abin da suke babu wani doka zaunenne na ka'idan to na minerals zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka aje a kama yara aje a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su wa'innan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su a bi a tattabaye su a bi a lalame su suna neman abinci da kirkin baka samu ba sai dai ka na haka aje a cusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa. Yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger, ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka ya kamata a ce suna kusur suna tsare. An so mutum ne musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda ƴaƴan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su.
7: A takaice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri,
8: sun yi abu ne wanda dauki doka a hannunsu kuma duniya za ta mana jariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba.
7: Kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike. Kana ga wannan bai isa ba?
8: Abun da ya kamata a yi Basiru mun san yadda Najeriya nan take. A yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran. A ɗauki hoton wajen nan da su in ɗakin da suka sa su. A nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi. Menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba. Kada a yi abu da yaudarar mutane. Ba wai kwamandan su ISO gandun ɗinsa ba, a'a. Waɗanda suka kama yaran nan dukkansu a rubuta sunayensu. Jaridu su buga, duniya ta musu interview. A ga yaran nan shekarunsu nawa.
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka. Kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos. Ga rahoton da ya hada kai.
9: 1, 2, 3
0: Kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan. A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos, inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance.
10: Kowane dan Najeriya, dan Afirka da ko ina ma kake, bakin mutum, farin mutum ne, zaka iya siyan share, ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kadai ba. Yanzu zama cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kyakkyawar dama ta samun riba, musamman ga kananan masu zuba jari? Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
11: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa, in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000. Saboda haka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. Sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20.
0: Masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci. Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi, waɗanda ke kan hanyarsu ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar, wato Abdulaziz Yare. Kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai. Wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru, wanda ya buƙaci a sa kai sunansa, ya yi mana ƙarin haske.
12: Sun ɗauki limaman masallatayyar Juma'a limami guda ɗaya a wani ƙauye da ake ce ma gidan Sula Bature tsakanin ta da Damri. Amma duka limaman ba 'yan gari gudana ba, mabambantan garuruwa ne, amma duka dai ba kuraci. Sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100.
2: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya, inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan ƙasar na gargaɗin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan ƙasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar ƙasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci. Kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto a kai.
13: Wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar 'yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin 'yan sanda da ke a shirya ta daya da kuma kwamishinonin 'yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yiwuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a. Lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda 'ya'yansu ke a makarantun kwana, ganin cewa a baya-bayan nan ne ɗalibai suka koma makarantun.
14: So muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki da kariyarsa. So gaskiya mun shiga damuwa, zamu addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwanmu
13: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga ƴan dan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
9: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar ƴan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa fuska ta biyu za a iya yabawa hukumar ƴan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
13: Najeriya dai yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da ƴan bindiga da ƴan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula da ke yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin
2: A can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare ƴancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar
15: Har zuwa yau dai bamu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da karfi ne don batar da shi kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan kasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan dan jarida alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan saboda har zuwa yau sun ki bude bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya bata shirin da mahukuntan Niger suka yi na kara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran yan jarida na kasar da masu sauran masu fafutukar kare ƴancin bayyana ra'ayi wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a office amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka saboda haka ya kamata a yi tar da wannan lamari
13: RFI To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai kwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO
16: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo
17: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna kokarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada kwarin gwiwar cewa muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar sama da mutane 1700 ne suka warke daga wannan cuta sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo
2: fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan Kusan majecin Afirka ta Kudu inda rundunar ƴan sandan kasar ta ce ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata yanayin da ya jefa al'ummar kasar cikin jimami kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin
18: ƴan sandan sun ce matar da aka gano gawar ta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne ƴan shekaru 20 zuwa 30 kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afirka ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar
2: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na kasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980 daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Karl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiyo tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinkai. Ta kuma yi kira ga kungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur musamman wajen samar da abinci da ruwan sha yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinkai mafi muni.
2: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewar sa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa
18: cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba. Hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababben shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
1: RFI.
2: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Lebanon nan da ƴan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon katsewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
13: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargadi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari madan ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zabtare ko kuma mai gurbin su ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu kasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin yayi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewar su ya haddasa mummunan koma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
2: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
19: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamabamai tsawon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragwazon gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine a Gaza.
2: Tabar makarkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda zamu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
20: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000, kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan kasar fiye da 2,000 tserewa zuwa kasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a kasar ta Yemen, inda a nan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Aden, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta, musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015, lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan kasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
2: Jama'a duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: To an gaida Shamsiya Haruna, bari mu dumfa numfasa da wannan.

0: agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji a Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilan da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere A Sudan kuwa akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani ramin hakar zinari a arewacin kasar. Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da gagarumin harin jirage marasa matuki birnin Moscow. Ga labarin B da B. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilai da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar dazun nan. Atiku ya ce akwai bukatar fadar shugaban kasa ta fayyace ko akwai wani abu da ke hana Tinubu zuwa Amurka domin ƴan Najeriya na da haƙƙin sanin dalilan rashin halartarsa taron har sau uku a jere. Atiku na martani ne bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tabbatar da cewa ba zai halarci babban taron ba inda ya wakilta mataimakinsa wato Kashim Shatima ya jagoranci tawagar ta Najeriya. Iyalan matasa 37 da suka mutu yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense Amina na jihar Neja sun bukaci a gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin mutuwarsu da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke da alhaki kan lamarin sun fuskanci hukunci. Gwamnatin tarayya dai ta kafa kwamiti mai mutane 10 domin gudanar da bincike cikin gaskiya da adalci tare da dakatar da jami'an hukumar da dama. Daruruwan mata sun gudanar da zanga-zanga a yayin da babban birnin kasar Kamaru domin nuna adawa da karuwar kisan mata a kasar yayin da kungiyoyin farar hula ke neman gwamnati ta kara daukar matakan kare mata da cin zarafin su. Ma'aikatar kula da mata da iyalai ta Kamaru ta ce an samu rahoton kisan mata 50 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara ta 2026 yayin da a watan Agusta kadai aka kashe mata 8 cikin kwanaki 8.
1: RFI
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahakar zinari a arewacin Sudan. Waɗanda suka tsira sun ce lamarin ya faru ne a wani wurin hakar ma'adanai da ke arewacin kasar yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da kokarin gano ko akwai wasu mutane da suka makale karkashin baraguzai. Uganda ta dakatar da duk wata haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Turkiya bayan takaddama tsakanin ƙasashen biyu kan wani mai sukar gwamnati a kafafen sada zumunta da ke zaune a ƙasar Turkiya. Rundunar sojin Uganda ta ce dakatarwar za ta ci gaba har sai an warware matsaloli da suka shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakaninsu. Kampala dai na neman Turkiya ta miƙa mata Fred Lumbuye, wanda gwamnatin Uganda ke zargi da yada farfagandar bata sunar kasar a idanun duniya.
1: RFI
0: Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka kan Moscow da kewaye a ranar karshe ta zaben majalisar dokoki. Mahukuntan Moscow sun ce Ukraine ta harba sama da jirage marasa matuka 1,000 a kan Russia, ciki har da ɗaruruwa da suka nufi birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Subyanin ya ce an kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 1,600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani ɓangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane uku. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci da ke Tehran wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa tana zargin cibiyar da ayyuka da suka saba wa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abinda suka kira ayyuka da basu dace da matsayin da aka basu ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Koriya ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi Allah wadai da gwajin wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau za mu tabo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Nigeria a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense. Sai kuma gwamnatin Guinea da ta aiki da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga ƙarƙashin barakusan gine-gine. Tumadala, rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Nigeria sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka ba komai, zafi ne dan dukanmu da muke a cikin mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ɗan uwan matasan da suka rasu sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne. Saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci. Komi har mun yi magana, har mun na cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan.
6: Ni ka ga lagadi nake. To yaron nan shine cin mu shine shan mu. Zai je ya samu, ya zai wace fa ne a zo a ci.
5: Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa.
6: Gawan su suna da yawa, sun kai su 30 da wani. Duk sun mutu.
5: Saura kuma ba su lahiya, suna nan gidan asibiti.
3: Ita ma wannan dattijuwa ta ce,
7: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba. Su da suka fita su je su nima abin da za su ci, nima dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min.
3: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Aniviye ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo ga kuma abin da yake cewa.
8: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
9: In ka duba kidnapping fa aka yi a Kudu, bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawa-yawan abubuwan da arewacin ƙasar nan yake faruwa. A ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake tukuna ma abin da suke. Ma babu wani doka zaunenne na ka'idan tonan mineral, zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka, aje a kama yara, aje a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su wa'innan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, a bi a tattabaye su, a bi a lalame su, suna neman abinci da kyar, in baka samu ba sai dai ka kwana haka aje a cusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka ya kamata a ce suna kusur suna tsare an so mace na nin musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda ƴaƴan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
8: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
9: dai sun yi abu ne wannan dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana dariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba
8: kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike kana ga wannan bai isa ba
9: abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yanda Najeriya nan take a yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran a dauki hoton wajen nan da suke dakin da suka sa a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su ai suspended din sa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkan su a rubuta sunayensu jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarun su nawa
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
10: 1 2 3
0: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jarin Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance
11: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba Yanzu zaman cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kikkiawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari? Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya.
12: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda ka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
0: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi waɗanda ke kan hanyarsu ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yare kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da iftila'in ya faru wanda ya buƙaci a saka sunan sa yayi mana ƙarin haske
13: sun dauki limaman masallatai yanzu ma limami guda daya a wani kauye da ake ce ma gidan Sule Bature tsakanin ta da Damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba mabambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100
2: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar kasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin yan sanda dake a shiya ta daya da kuma kwamishinonin yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda ƴaƴansu ke a makarantun kwana ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun
10: so muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki da kariyar sa so gaskiya mun shiga damuwa zami addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwan mu
2: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga yan sandan wanda ba sa bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
14: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar yan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa fuska ta biyu za ya yaba wa hukumar yan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
2: Najeriya dai yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da yan bindiga da yan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula dake yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin
15: A can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare yancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar
16: Har zuwa yau dai bamu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da karfi ne don batar da shi kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan kasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan dan jarida alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan saboda har zuwa yau sun ki bude bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya bata shirin da mahukuntan Niger suka yi na kara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran yan jarida na kasar da masu sauran masu fafutukar kare yancin bayyana ra'ayi wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a office amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka saboda haka ya kamata a aitar da wannan lamari
2: RFI To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai kwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO
17: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo
18: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna kokarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada kwarin gwiwar cewar muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar. Sama da mutane 1,700 ne suka warke daga wannan cuta. Sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo.
15: Fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan. Kusa mace can Afirka ta kudu inda rundunar yan sandan kasar ta ce ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata yanayin da ya jefa al'ummar kasar cikin jimami. Kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
19: Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30 kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da dade suna addabar Afrika ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar.
15: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na kasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a daminar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980 daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Carl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinkai. Ta kuma yi kira ga kungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur musamman wajen samar da abinci da ruwan sha yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinkai mafi muni.
15: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa
19: cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba. Hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababban shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
1: RFI.
15: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya dake shirin karewa a Lebanon nan da ƴan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon kasewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
19: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargadi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari madan ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zaftare ko kuma mai gurbin su ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu kasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin yayi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewar su ya haddasa mummunan rukuma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
15: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragusan gine-gine. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
20: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamamamai tsawon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragusan gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin dan adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a Gaza. Tabarma karkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na ƙasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda za mu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
4: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000 kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wasu 'yan ƙasar fiye da 2,000 tserewa zuwa ƙasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba